Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakatangunta, Amakula. Ngayon nga na ilaw ko ngang pila ma angur kumanja. Angur kumanja ngang pila ma ako nganyang naningal ka Erngeri Uramara. It's from Pigeton Island. Nganyang naningal ka. And nga... Ngayon ba?